nung tatlong ako. Isa lah dandar ngene bisa itu. Tuku mares nang Pasar Putra numpak taksi lungo nang Batu. Ngono ae wis pokoke.